0: nege kanye tan ani wolonfila sera mande an kan foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ni waati la kɛrɛnkɛrɛnya la aw minw be k'an lamɛn ka bɔ bamako bobojulaso abijan konakiri ani kedugu aw ni ce RFI mande kan sugandili la
1: jɛnɛba baro
0: Burkina Faso jamana na mɔgɔ minw tun be k'u labɛn ka tali kɛ ni ɲɛnajɛw la The Outsider Lumbila Golden Moment waga 2000 la waga fiesta walma a waga vibes o tɛna se ka kɛ tuguni kunu seko ni dɔnko minisiri ye latigɛ ta ka dansigi o ɲɛnajɛ sugu 18 de la jamana in kɔnɔ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka denmisɛnninw lakana sabula marabaw ka fɔra ɲɛnajɛ nunu ni tabiyaw tɛ bɛn an bena ɲɛfɔli sɔrɔ dakunna Mauritani jamana na Mohamed Mahmoudo Ouldodaï de sugandira marabaw fɛ ka kɛ adamadenw ka hakɛ lafasali kulu CNDH ɲɛmɔgɔ kura ye nka o latigɛ in kɔrɔfɔla adamadenw ka hakɛ lafasabaga dɔw fɛ olu minw be k'a yira k'a fɔ ko CNDH ɲɛmɔgɔya tun ka kan ka di mɔgɔ wɛrɛ ma an bena kadadiyaw ka ɲɛfɔlu lamɛn nin kɛnɛ in kɔnɔ aw ni ce an sugandili la tun be k'a fɔ aw ye sisan burkina faso marabaw ye latigɛ ta ka dansigi fɔlɔ ɲɛnajɛ 18 la jamana in kɔnɔ u ka fɔra ko ɲɛnajɛ nunu ni tabiyaw tɛ taga u dɔw ye a de outsider lumbila golden moment waga 2000 la tropical summer waga summer urban vibes bobojulaso waga plage waga fiesta walma a waga vibes marabaw k'u ye latigɛ ta ka dansigi ni ɲɛnajɛ nunu na walasa ka denmisɛnu de lakana dantigɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ se ko ni dɔnko minisiri ye bagabagali kɛ ko ni ɲɛnajɛ n labɛnbagaw ma latigɛ talen labato ko ɲangili bena ben u kan salifa saganogo ɲɛnajɛ sugu jumaw de don
2: ɲɛnajɛ 18 de don u cɛma ɲɛnajɛ min be welese outside n'a be kɛ lumbila sigida la yɔrɔ dɔ de labɛn na mɔgɔ be to ka taa ye na lɔgɔkun farancɛw la walima u ka seginafiyebɔ waati ani golden moment o min be kɛ waga 2000 waga sow piscine party ani urban vibes n'o be kɛ bobo julaso o na ɲɔgɔnnaw ɲunu ye ɲɛnajɛw dɔw ye ni burkina faso marabagaw y' jate minw ni jugo ɲumanw ani jamana ka ladaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ seko ni donko minisiri ye sɛbɛn do ci ɲɛnajɛ labɛnbagaw nunu ma k'u ka ɲɛnajɛ bolodalenw nunu u k'a be sɔnsɔri a kana kɛ minisiri nin ko ma o ma m'a ka laɲiniw labatu a tigi ka baara ɲamara sɛbɛn be se ka bosi ka bɔ a bolo walima k'a ɲangi a ka mɔnibu musaka alamandi sara ni latigɛ nin tara k'a sɔrɔ ɲɛnajɛ caaman to bolodalen do utkalo tile 14 ani a tile 15 a ɲɛ ɲɛnajɛ labɛnbagaw dɔ sɔrɔ nɛgɛ juru la u dɔw y'u ka juru jira ko baw u tun ɲɛ wari caaman de don ɲɛnajɛ nunu labɛnnin na nga u k'w bena fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka sariya labatu k'a fara o kan burkina faso seko ni donko minisiri y'a laɲini dɔnkili danna kosa pik fɛ a ka dɔnkili minw be dankari kɛ jamana ka tabɛw la a ka olu be jusi ka bɔ bɔlɔlɔw san fɛ
0: lagine minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔktɛr ibrahima kasori fo fana ka lafasabaga y' a ka jɔrɔ yira a ka kɛnɛyako la kunu juma dɔktɛr ibrahima kasori fo fana ka lafasabaga mɛtr dina sampil k'a ka mɔgɔ lafasalen tɛ ka furakɛli sɔrɔ i ko a ka kan cogoya min na cɛn yɛrɛ dalen bɛ klinik pastɛr la a ka lafasabaga ka fɔra bana ɲi kɛlen dɔw k'a segɛn kosɔbɛ fɔɔ k'a dɛsɛ a ko dɔw ma a y'a laɲini marabaw fɛ u k'a bila teliya la ka taga furakɛli la kɔ kan yani a ko juguya hakili jigina salon de crefi ye minisiri kɔrɔ ye ɲangi san 5 kaso kɛli la ani lagine wari miliyari 2 alimandi sarali nka kiri filanan sen fɛ dɔ bɔra o la ni ka kɛ san 3 ni kalo 9 ye senegal ni kalo labanw na mɔgɔ caaman de minɛna lakana tigilamɔgɔw fɛ cɛɛ ni cɛɛ ka kafoɲɔgɔnya kosɔn u ka kiri tun be sen na nga kunu juma mɔgɔ 28 labilara sabula ko daliluya jɔnjɔma sɔrɔ min b'u nɔ minɛ jigina kiritigɛla ma sɔn o latigɛ ma a y'a laɲini ko segin ka kɛ kiri n ka mɔgɔ 71 olu ka kiri bilara ka taga a lon wɛrɛ olu nɔ minɛlen do sidabana yɛlɛmali la ani a walikuntanw kɛli minw ni tabiyaw tɛ bɛn pikena geje waya jigina kiritigɛla de y' o kunnafoniya lase kunu dantigɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ senegal halisa lakana tigilamɔgɔ ye damabaarakɛla dɔw minɛ fadugu dugu la kedugu mara kɔnɔ u jalakilen dɔ k'u be damabaarakɛra dogo la ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo u mɔgɔ 97 don muso 25 cɛma u fanba ye lagine burkina faso ani mali jamanadenw de ye o mɔgɔw bilara a saraya dugu zandaramu ka bolo kan kabi sanba 2024 juwe kalo la marabaw ye damabaaraw sunsori faleme fan dɔw la o latigɛ ka kan ka to sen na fo san 2027 juwe kalo tile 3 Moritani adamadon ka hakew la fasali kulu sendia che nyemro kurasoro Mohamed Mahmoudo Uldo Daide Sugandira alamsadon ka sigi jekulin kuna ni jamana nyema soka latigaye aye LBKI Uldo Abdel Malek de Nonabla ni Sugandili maben jamana adamadon ka hakew la fasabagadoma amboka haklina usoro kaja jawkani enyefoli ukono
3: Mohamed Mahmoud Uldo Daide Moritani kokanko bara kela koroi aye kunkanjoro chamanta marabara la atunkera Mauritani la sigidenyi urisi jawanana ablala elbekei ul Abdel Malik nola omin tumbe CNDH commission kuna kabini samba flani mugani duru avril kalola ni noblali kera watila mina CNDH welelembeka joro bata jamana eke wale jugu chama kelelila inafo fagali minkera samba keleni keme konontoni bishegini konontona joma ya koka kasode umine chogo ni dunau la kanali kouka. Akani sugantili teka ye chogo ya kelena hadama deunka hake la fasabaga odofe. Inafo bololoka hakilifobaga al-Hussein ba. Aleko, komisyon nyema tukaka ankadi metri Fatmata Mbayima omie hadama deun hake la fasabaga korobaye Mauritani jamana kono. Benejara, Mauritani hadama deun hake la fasabaga ko dombaga ya ako koromadon o hakilina ina. Alebulu, mwom nye wati janke hadama deun hake la fasalila dekaka anka CNDH nyomogoyata. Kasoro, atigiye matleneni wa Mauritani jamana dun ka danaya dalembe minka
0: Fatulike Okmani kenen labana Lionel Messi Barça ka ntolontana gana fache Fatula bi ka sito san biro anishigila Jorge Messi tunye misali ayumaye adenche bolo aliere de tunkera Messi ka dige karamo foloye aka ntolontana damnena akera sabuye fana ka mo nyumon sama ka se ama akabara ukumukono Jorge Messi Fatula somadaina Santanario Centro de Rotorosola alaka yafake aye oyere de pedansigi nga kuno fonetik kenena onichi akwa tlomajo
4: Au beka jamuka milame temenendo.
5: Kanjumabi.
6: Mai sanugo.
7: Teri lamebago au ni soroma mba ufijigia kafoko. Basi fositi au rani wakati ina au danse au ka bisibiri kanjumabe keneka. Bisibiri ina ambe kuma donklinda baga uka sekoni donko barakelau. Sija udo oye donkli damne kabi wakati jan san mugan san tan san bisaba san binani. Obi donklinda damne tumamena oya soro borolo kumayoro inafo TikTok, Facebook, Walima, WhatsApp ani dawaroti sangara kusawe walma oyera tute follow kude nga unatabe otubuka donklida otubi otasoro oye donklida damne fana tumamina album otubi bo donklida bako fe kakaya nga kosa ina fengkura miun dolembe ni donklida baka ukura usifiun obi kota ka barake noye akelembe kagbalea doni lase sige oma munu ye baro damne ni ya sanchama nye kasoro bololo kumayoro tuti sangara walima otuma sigi follow ako bi chokodi yala anga sekonu donko donkli labaga koro obi akera chokodi yasaka ni wakati inlateme tumamina fengkura o aklina mantlaneo ananyogono obi sangara oboka donkli dat laben chokodi abi tabolo jumanka obolo gbeleya jumanbi soro akora amina obelo fese fese awye bi sibiri kakeneka antaramana antarafo wasolo mali jamana kono amina kuma di tene dialoma wasolo donc il a bagali abi donc li dala ni ya san binani nyogonaye tene dialo ni antuma
8: nte somo
7: ere isomo godo
8: tarote
7: kani basitira
8: basi voitena
7: tene dialo ye donc li dabaye kabo wasolo keren keren yara
8: ne fabara kontumoni chebara karatu
7: Ifa bara kontumuni ke bara karatu. Ami karatu ta kabo karatu. Niko wasolo iko donkli do. E I video fene ba. Niko wasolo koni iko donkli dumao, iko kandumao, tene dialo amina to eban fana donkli nina yana ngatani baro nyafe. Bismillah.
8: Dia banela baloba. Idonena ne marapo fatama bana dia nyangoro dia fatama bana ala
5: Nebrafo, say gemade, nebe joroji la sala lolo. Say gemade ala. Yankalo, say gemade. Nebrafo, dibidonina, dibidone solobanya bela. Dibidonala.
7: Tene dialo. Nya fawe ni ko wasolo ko ni ko ni dongli duma suko nono ani kanduma e dongli damne abisambina ni nyogona bo yala au ka waratira dongli baratu bi chodi yala otumana bololok mayoro do tu sangara ye dongli damne kasro YouTube tube ka banwa ako kera chodi
8: ana dongli damna na soro fosi tei ko soro mi lani sha soro no fosi tei ana dongli damna soro radio ko tei kai kamla yoro do o foi foi kera tei ne era ene la dongi labo ne sibo na dongi la rato seto ye
7: ah baratito
8: ne na dam na kabim fiti fiti fiti ni ka ke dagbela ko na si am da mikoro ko ibla la ro ko fa kuru beta la kangbela
7: nga yala o
8: mi do si am ko itaro
7: o tuma na ine ningi famnya ali YouTube to te follow iye donc da dam ne tuma mina
8: e so ro foi te
7: nga atu bi donc li la da dara tendro o be yala nyana ge yoro ra kon ya ni denkuli yoro ra ka donc li da
8: nga be sama ko ngoni amba be ga anda gela ambo yoro do o ya sila o chugo yala ti osoro foite ala do ibegale mugan soro ite mugan soro
7: nga sisan doni doni tene dialo lako dona chodi jama bafe majiga ka fokia damne wasolo dugude nuna itubi yala ka donc lidaye tagalenye i lako dona chodi bawu antara YouTube kanyi ka donc lidamani soro yi ako kera chodi
8: lako lani kele chomi bere nya galo kele jume dunga bla bla la radio wasolo lange fen fen tere mana kolo bena na kolo oro oblo soro sayo ni re ne koro ina mi wule no soro wo ne koro
7: nade ika manager lo kera sababu ye ika donc lu blara YouTube san fe nade ni nade mi koro na bse ka doni fo akuka
6: oui
7: a kera choko di fo ka donc lu na na yere soro YouTube kan ni wakati ina ibi se ka nye fo anye don no
6: a ne relation tu kera e ga a sai ga ka ton bla bla san fe pour que mon vi mun mo wala ratan la yoro jam la wati ga ala ton soro to gumna
7: iyo chen ya bla senka wati guma
6: 2024 konana
7: ni ya famnya a kabi donc il dara bi sam binan ni kobo nga 2024 le a seraka aka donc lu seraka YouTube la soro
6: oui oui mais mo wara ko me dinya ko djio ko ma ratan sa ka bla wulu do fana taka koroni ta na ka raka chen YouTube kere o kera 2024 konna na wa
7: wa
6: sino arajo so mo ni bijo ulusa uluka koro re
7: ambe na na ka donc li kelengelon le na nga ma single ama beni album ye o koro lu ko sambina ni kono ama album labe
6: bo ai album kelenke
7: tene dialo sambina ni kono isra ka album kelen labe ibise ko album nye fo anye don wa
8: ta be na wala na wo bama ko ko kelena dey nga yi do tro fere an walo la be na bama ko yi fere ta la be na bama ko yi
7: album toko wi ngo album toko album yi tara la ben bama ko atara la ben sangma atoko
6: album toko yi fantan kwa
7: fantan ala be na sangma
6: album barakera oko ko be 24 kelenye pato ko keram nga ay sai ga sen tu kere kwa wala pri ya tira tan bla tira de san la
7: si sa am se ko yere kum bere bere ma yala ni wakati na nya fo chuka mna bololo ku mayoro be TikTok Facebook WhatsApp YouTube Instagram ani anyo na wero yala tene dialo ba kala ma ko ni ka donc lu bla nuno yoro suku nuno na ni mau ya taka labara ibi se ka wari soro a sababu yara wa au yo fere labe ya sa ka donc lu munu buta bololo ku mayoro kan akase ka soro soro ke usira fe wa
6: no bo fere o te folo o fere te o fere mati ke folo
7: a mo fere ti ke
6: folo a YouTube doro ne be sa me ka sai ka ale me ale ma mo ti ke folo kwa wala o doro ne be ta sino ton ti ke folo
7: nga si sa tene dialo yala ni gbele ya juma bi o bololo ku mayoro na na gbele ya juma la se ma majigi aka fo ki to la ko donc so ben ni ka manager te ibi ta soro ti se ka ele ra ti se ki ka donc li ta ka o bla kan aye gbele ya juma no la se ka carrière ma ka donc li la ma
8: bela ya chama donc la kono re iba chama nge kite na fasora la boy de de ke be na fasora do le te na fasora do la gele ya te banare ni ko ni na e ya kama ga mai be ise be do halate mo fo Donc la galayate banade. Galayate banade. Kushama kono.
7: Inafo.
8: Kushama dongi bako.
7: Inafo kosuko nima.
8: Ajuya ime. Ajuya ibulo ime. Adoko ike. Ajuya te bana. Nga. Niyala ye. Alamini bonya ma ye wala ochogo yala.
7: Nade. Tene dialoka mananjeri.
6: Oui bon. Nibi aga fin chama ke. Se waro uluga. Uluga fin jari toka bo manager ko kundo uluga la uluga fin be ku worotane ku na di tan na di worotane na di tsoro ma don la rom na bi tai wala manager ko kundo uluga la
7: nga sisa sendo yasa kas ablasra akaseka na fasoro aka donc lidara Ye fere juma blasin kan yani akata ni mo ya wele yani akata foli la au be asarawari kuma fo abatereme
6: sisan ni mɔgɔ mago b'a la i n'a fɔ ye jamujan ninnu na donc discussion ni fɛn ninnu ne yɛrɛ de bɛ o fɛn ninnu discuter a bɛ taa togo min na donc a ka pere ni donc olu bɛ fɔ a b'an ka taa donc a ka avance bɛ di ni a taara donc ni fɛn banna a ka wari tɔ bɛ d'a ma voilà parce que maintenant wagati na fɔlikɛminɛnw bɛ a yɛrɛ bolo voilà donc n'a bɛ taa fɛngɛyɔrɔ la wa n'u fɛn ninnu bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ.
7: Ni y'a faamu. Ni famia akake tene dialogue o akake Abdullah Jabate namba amba famia ko maube lu kerefe olu deun be obi bololo kokura ola ko don sisan olu obo lu blasra akake tene dialogue walma donc la baga sije werawye o fanakan ka fereta ka blasra baga yala inafo au enyona sugu yasa oko deme o kase ko ka carrière fana nafasoro alni okorora ni okaseka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baga bolo koroni wakati na okaseka nafasoro asrafe
6: awo mena agasan bi drawiter law voilà donc agasan bi drawiter ay ni agashen sera ka fensisan
7: certifié mo akashen youtube il sera ka certifié
6: voilà mais pas encore monétisé parce que chaîne baranyana ma kunti sera la mais pour le moment ma sera la barre pour la monétiser quoi
7: aw sera ka asebe soro nga aw ma se ka fere sigi follow ya sa ka se ka na follow soro a kono o barabi singa
6: voilà o barabi singa ko nere lu ko fan ke
7: sisa ambise tik ik abi youtube drone ka an na ya soro tiktok ka nya soro ni terno njaile ouverture media ka terno njaile jado kono yala ibe
6: bon tiktok sa fra wonera ka chaine ne to ka biro blanc chaine tangala la ne bitu ka biro ta wakati de même bia les sans ambora ka dota ne to ka ton blanc ça pour ni mun fana mako wala woron na ulu bit man ne de voilà donc avec fera bit ko la tum na sa ave o mala sera ko man ne ko karo
7: yala o chaine tiktok mbe wa bsega na follow soro yoro sera fe wa
6: ale yoro o train kera wakati na wo mako mun de ko ni tan ni ko ale kera yoro ni chaine kera ya Afrika TikTok na kire Afrika monetize li manoko pa kire ko rola mais maintenant ñe chaîne ko rola fa na kire ale kire la Paris donc ale ma se monetize parce que fi pour les gars sanga se monetize na paga se iga sanga se nombre de dollars mais
7: ama se abone a ke do soro
6: ni pour follow tani ale ko ni soro fa le tema no gaire ale suis de no rere mais ale kire da malle oti wala o ikoni ibi visibility son soro mais ki war soro ale ra wala mais ni kuram kire si tan ale ko ni kire la Europe donc na ale sera numéro ma ko numéro na ale sera ma ale ki amoy de ti war be soro ale ra wala na ale ma si numéro na follow
7: na mo ne ba mi se ki kan mani flifia na yutugo
5: bebe za bana de bebe na sera na ya la te ko mamne mana de bebe na sera na ya fama kabre de hanzani ma mera ma Sara mana diwe don kelena ma majane idi abalaga rene amai sa mana diwe mo bani jila molo mai mana diwe don kelena ma sara ne joga banga jani abada sa mana diwe mo bani dalongando sara mana diwe don kelena ma majane ngore chane dia robonya doni mana diwe fare ma wiya nyona blani Sara mana diwe don kelena ma mamune tene ke nyon abla bada sa mana debe fane ma wiya nyonya nyene ni mai mana diwe don kelena ma sara ne tene ke nyonya nyene abada sa mana debe nesani dia robo nye grabi mana diwe don kelena bi moya kuma go kuma sile ne kwene na mai grabi mana dibi
7: No, yara ni diara eka jansa wari bichima. Eka jansa wari bichima na la sona. tene dialo na den bora ka fese fese li doke a ye fere munu bla sinkan yasa ki blasra I ka se ka nafa soro I ka donkili dara bawo a damene na autisi nafa bere soro ala yala fere munu blara sinkan a kera sababu ye ka to I ka soro buguyara wa yala ma dona ko ra wa
8: si a don doni pasira saimon ke kumana tolo ko I damna mo shamanga mo la kolo bo ali ma yaka bi rasoro udon doni edla mo ma wati do ila sayon ga frami te ga dam nane o ka che ya don doni mo ma bo fa an tra ye ti ha an ko ni don ki lala ya bulo la te an don ki lala ye ai akoi ma no gonde
7: anya ye si san ko ni la ko don le no ko so be an ye re ouverti media plateau san fe ni tier no nja ye
8: awe
7: obe nyata ka doye aye na fa basema
8: wale tama wale ane yes magai wale shato sigla ane fa bara kontumu ane na nyona na soro bulufe
7: famiyara wasolo ka tene dialo bi kanyuma be keneka tene dialo ni ko donc la bagay ko jatigi amajigi ya ka fo jatigi so bi bulo antina madi makila bla katati na amba na ma langini fe ika so walima tanduni ke ika jatigi so be mando e min kadie yana nga nyon to wa tv ka anta antege madondon namu
8: ne ko na jatigi ne jatigi ma fen fen la Nela fula bey kunkan baga fenfe na fula bey ala besra ala bekeneto ala na fula bele bele di bema fasila fo kunta fayir sa so fenti bulu nala ki so ya kilimi ne bo so bele bele la ala bele bele bla be ko ala anko to njati ni ma be ko
7: amina ya rabbi
8: ala anko to abe ko no
7: amin amin
8: ngala yere bulu bala ya barala
7: amina ya rabbi
8: Awe ala jamo ya ala sama elenda ima
7: amia amia amia ala katuka opne
8: si amina
7: ibi telefon di nangima de ma amina dalakanda mani minara yana ankila iniche tene dialo iniche yanga wele jabi ya diara
9: hello
7: nade wakati bi ka kunche dondoni ibora san ka fero fese fese eyi tene dialo ka mananjeri yala wele kanyuma bi fe kadi donc la baga si gwa Yasa okase ka fero sigi ka chesiru ke ofana kase ka nafasoro sisanka sekoni donko bara utabulu kura ura
9: oh bo fero nye fero kele munke na etanto fero kele doron nindolo kuri wase mokase ka soro kere famu tukwa son ubla sur les réseaux sociaux bon mokaw kase ula soro nogala toko na siwaro bibi na sembe réseaux sansole Voilà. Donc, mon gars, c'est que moi, mon gars, j'ai eu quelque chose de mon gars, j'ai eu quelque chose de mon gars, j'ai eu
7: Voilà.
9: Merci beaucoup.
7: Amina, yarabi.

0: nege kanye tan ani wolon fla sera mande anka foli ban la me paro bela jeleni watila kerenkeren ala aminu be kan la me kabob bamako bobujulaso abidjan konakri ani kedgu aunichi rfi mande kan sugandilila
1: jene babaro
0: Burkina Faso jamana na mɔgɔ minnu tun bɛ k'u labɛn ka tali kɛ nin ɲɛnajɛw la The Outsider Lumbila Golden Moment waga 2000 la waga fiesta walima a waga vibes o tɛna se ka kɛ tuguni kunun seko ni dɔnko minisiri ye latigɛ ta ka dan sigi o ɲɛnajɛ sugu 18 de la jamana in kɔnɔ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka denmisɛnninw lakana sabula marabaaw ka fɔra ɲɛnajɛ ninnu ni tabiyaw tɛ bɛn an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ dakunna Mauritanie jamana na Mohamed Mahmoudo Uldo Dayi de Sugandira marabaw fɛ ka kɛ adamadenw ka hakɛ lafasali kulu CNDH ɲɛmɔgɔ kura ye nka o latigɛ in kɔrɔfɔla adamadenw ka hakɛ lafasabaga dɔw fɛ olu minnu bɛ k'a yira k'a fɔ ko CNDH ɲɛmɔgɔya tun ka kan ka di mɔgɔ wɛrɛ ma an bɛna kada diyaw ka ɲɛfɔliw lamɛn nin kɛnɛ in kɔnɔ aw ni ce an sugandili la Nous sommes à fond 600 Burkina Faso marabaw ye latigɛ ta ka dan sigi fɔlɔ ɲɛnajɛ 18 la jamana in kɔnɔ u ka fɔra ko ɲɛnajɛ ninnu ni tabiyaw tɛ taga u dɔw ye a The Outsider Lumbila Golden Moment waga 2000 la Tropical Summer waga Summer Urban Vibes Bobo Julaso waga Plage waga Fiesta walima a waga Vibes marabaw ku ye latigɛ ta ka dan sigi ni ɲɛnajɛ ninnu na walasa ka denmisɛnninw de lakana dantigɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ se ko ni dɔnko minisiri ye bagabagali kɛ ko ni ɲɛnajɛ in labɛnbagaw ma latigɛ talen labato ko ɲangili bena ben u kan Salifa Saganogo ɲɛnajɛ sugu jumɛw de don
2: ɲɛnajɛ 18 de don u cɛma ɲɛnajɛ min be welese outside n'a be kɛ lunbila sigida la yɔrɔ dɔ de labɛnna mɔgɔw be to ka taa ye na lɔgɔkun farancɛw la walima u ka seginafiyebɔ waati ani golden moment o min be kɛ waga 2000 waga sow piscine party ani urban vibes n'o be kɛ bobo julaso o n'a ɲɔgɔnnaw ɲunu ye ɲɛnajɛw dɔw ye ni burkina faso marabagaw y'u jate minnw ni jugo ɲumanw ani jamana ka ladaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ seko di donko minisiri ye sɛbɛn do ci ɲɛnajɛ labɛnbagaw nunu ma k'u ka ɲɛnajɛ bolodalenw nunu u k'a be sɔnsɔri a kana kɛ minisiri nin ko ma o ma m'a ka laɲiniw labatu a tigi ka baara ɲamara sɛbɛn be se ka bosi ka bɔ a bolo walima k'a ɲangi a ka mɔnibu musaka alamandi sara ni latigɛ nin tara k'a sɔrɔ ɲɛnajɛ caaman to bolodalen do utkalo tile 14 ani a tile 15 an ɲɛ ɲɛnajɛ labɛnbagaw do sɔrɔ nɛgɛ juru la u dɔw y'u ka juru jira ko baw u tun ɲɛ wari caaman de don ɲɛnajɛ nunu labɛnni na nga u k'u bena fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka sariya labatu k'a fara u kan burkina faso seko ni donko minisiri y'a laɲini dɔnkili danna kosa pik fɛ a ka dɔnkili minw be dankari kɛ jamana ka tabɛw la a ka olu be jusi ka bɔ bololow sanfɛ
0: Lagine ministri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Dr. Ibrahima Kasori fofana ka lafasabagaya a ka jɔrɔ yira a ka kɛnɛyako la kunu juma Dr. Ibrahima Kasori fofana ka lafasabaga Maître Dina Sampil k'a ka mɔgɔ lafasalen tɛ k'a furakɛli sɔrɔ i ko a ka kan cogoya min na cɛ n yɛrɛ dalen bɛ klinik pasteur la a ka lafasabaga ka fɔra bana in kɛlen dɔw k'a segɛn kosɔbɛ fɔɔ k'a dɛsɛ ko dɔw ma a y'a laɲini marabaw fɛ u k'a bila teliya la ka taga furakɛli la kɔ kan yani a ko ka juguya hakili jigina salon de greffe ye minisiri kɔrɔ ye ɲangi san duru kaso kɛli la ani lagine wari miliyari fila alimandi sarali nga kiri filanan sen fɛ dɔ bɔra o la ni ka kɛ san saba ni kalo kɔnɔntɔn ye senegal ni kalo labanw na mɔgɔ caaman de minɛna lakana tigilamɔgɔw fɛ cɛ ni cɛ ka kafoɲɔgɔnya kosɔn u ka kiri tun be senna nga kunu juma mɔgɔ 28 labilara sabula ko daliluya jɔnjɔn ma sɔrɔ min b'u nɔ minɛ jigina kiritigɛla ma sɔn o latigɛ ma a y'a la ɲini ko segin ka kɛ kiri n kan mɔgɔ 70 ani kelen olu ka kiri bilara ka taga a lon wɛrɛ olu nɔminɛlen do sidabana yɛlɛmali la ani walekuntanw kɛli minw ni tabiyaw tɛ bɛn pikena geje waya jigina kiritigɛla de y' kunnafoniya lase kunu dantigɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ senegal halisa lakana tigilamɔgɔ ye damabaarakɛla dɔw minɛ fa dugu la kedugu mara kɔnɔ u jalakilen dɔ k'u be damabaarakɛra dogo la ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo u mɔgɔ 90 ani wolonfila don muso 25 cɛma u fanba ye lagine burkina faso ani mali jamanadenw de ye o mɔgɔw bilara a saraya dugu zandaramu ka bolo kan kabi sanba fila ni 24 juwe kalo la marabaw ye damabaaraw sunsori faleme fan dɔw la o latigɛ ka kan ka to senna fo sanba fila ni 27 juwe kalo tile 3 Mauritanie Adama Donka hakew la fasali kulu CNDH nyemoro kurasoro Mohamed Mahmoud Ouldodaï de Sugandira Alamsa Donka sigi jekuli nkuna ni jamana nyema soka latigaye aye LBK Ould Abdel Malek de Nonabla ni Sugandili maben jamana Adama Donka hakew la fasabaga doma amboka hakle na soro kaja jawkani enyefoli ukono
3: Mohamed Mahmoud Ouldodaï Mauritanie kokanko bara kela koroi aye kunkanjoro chamanta marabara la atunkera Mauritanie la sigideni urisi jawanana ablala elbekei ul Abdel Malik nola omin tumbe CNDH commission kuna kabini samba flani mugani duru avril kalola ni noblali kera watila mina CNDH welelembeka joro bata jamanae ke wale jugu chama kelelila inafo fagali minkera samba keleni keme konontoni bishegini konontona joma ya koka kaso de mine chogo ni dunau la kanali koka akani sugantili tekaye chogo ya kelena hadama deunka hakela fasabaga odofe inafo bololoka hakilifobaga al-Hussein ba aleko komisyon nyeman tukakanka di metri Fatma Tambayma omie hadama deun hakela fasabaga korobaye Mauritanie jamana kono benejara Mauritanie hadama deun hakela fasako dombaga ya ako koromado o hakilinaina alebulu mwom nye wati janke hadama deun hakela fasalila dekakanka CNDH nyomogoyata kasoro atigiye matleneni wa Mauritanie jamana deun ka danaya dalembe minka
0: Fatuli Kokmani Kenei Labana Lionel Messi Barsaka Ntolontana Gana Fache Fatula Bi Kasito San Bioro Anishigila George Messi Tunye Misalia Nyumanye Adinche Bolo Aliere De Tunkera Messi Ka Dige Karamogo Folo Ye Aka Ntolontan Damnena Akera Sabuye Fana Kamogo Nyumon Sama Kase Ama Akabara Ukumukono George Messi Fatula Sromadaina Santanario Centro de Rotorosola Alaka Yafake Aye Oyere De Pedansigi Nga Kunofoni Tikenena Ovnichi Akwa Tlomajwa
4: Au beka jamuka milame temenendo.
5: Kanjumabi.
6: Mai sanugo.
7: Teri lamebago au ni soroma mba ufijigia kafoko. Basi fositi au rani wakati ina au danse au ka bisibiri kanjumabe keneka. Bisibiri ina ambe kuma donk lida baga uka sekoni donko barakela u. Sija udo oye donk lida mne kabi wakati jan samuran santan sambisawa sambinani. Obi donk lida damne tumamena oya soro borolo kuma yoro inafo TikTok, Facebook, Walima, WhatsApp. Zap ani dawaroti sangara kusawe walma oyera tute follow kude nga unatabe otubuka donk lida otubi otawsoro oye donk lida damne fana tumamina album otubi bo donk lida bago fe kachaya nga kosa ina fengkura miun dolembe ni donk lida bago kura usifiun obi kutaka barake noye akelembe kagbalea doni lase sigyo mamunu ye baro damne ni ya sanchamanye kasoro e bololo mayoro tuti sangara walima otuma sigi folo akobi chogodi yala anga sekonu donko donk lila baga koro obi akera chogodi yasaka ni wakati inlateme tumamina fengkura aklina mantlane ananyogono obi sangara oboka donk lida laben chogodi abi tabolo jumanka obolo beleya jumanbi soro akora amina obelo fese fese awye bi sibiri kakeneka antaramana antarafo wasolo mali jamana kono amina kuma di tene dialoma wasolo donc il la bagali abi donc li dala ni ya san binani nyoronaye tene dialo ni antuma
8: ite somo
7: ere isomo godo
8: tarote
7: kani basitira
8: basi voitena
7: tene dialo ye donc li dabaye kabo wasolo keren keren yara
8: me sabara kontumoni sabara karatu
7: Ifa bara kontumuni ke bara karatu. Ami karatuta kabo karatu. Niko wasolo iko donkli do. E video feneba. Niko wasolo koni iko donkli duma o, iko kanduma o. Tene dialo amina to e ban fana donkli nina yana ngatani baro nyafe. Bismillah.
8: dia banela baloba. Bidonina ne marabo fatamo bana dia nyangoro dia fatamo bana ala
6: Never for say a grand never your la sala lolo. Say a grand la Yankalo. Say a grand never for the big one in a the big one in Solovania Bela. The big one la.
7: Tene jalo nya fa ye ni ko wasolo koni ko ni dongli duma suko no no ani kanduma e ye dongli damne abisambi na ni nyogona bon yala au ka waratira dongli baratu bi chodi yala otuma na bololo ko mayoro do tu sangara ye dongli damne kasro YouTube tube ka banwa ako kera chodi
8: ana dongli damna na soro fositei ko soro mi lani sha soro no fositei na don la dam na soro arajo ko teye kai kamla hero dom o foi foi tere kai ne era ene la don la bo ne si bo na don la ra to se toye
7: bereti to
8: ne na dam na ka bin fiti fiti fiti ni ka ke dagbe la ko na si an ka mikoro ko ibla la ro ko fa kuru beta la kan gbe la
7: nga yala o
8: mi do si an ko itaro
7: o tuma na ine ni ngi famya ali YouTube to te follow iye donc da damne tumamina
8: e soro foi tei
7: nga atubi donc li la da dara tendron o be yala nyana ge yorora kon ya ni denkuli yorora ka donc li da
8: ambe sama ko ngoni amba be ga anda gbe la ambo yoro do o ya sila o chugo yala ti ko soro foi te ala do be ga le mugan soro te mugan soro
7: nga sisan doni doni tene dialo la ko dona chugo di jama bafe majigi aka foki ya damne wasolo dugu de nuna youtube yala ka donc li dai tagale nye i la ko dona chogo di bawu antara youtube ka nyi ka donc li damani soroy ako kera chogo di
8: la ko lan kele chogo mi bere nya be alo kele jume dongani jume donga bla bla la radio wasolo lange fen fen tere manda ko lo bena na ko lo o bla soro sayo ni re ne koro ina mi wule no soro wo ne koro
7: na de ika manager lo kera sababu yegi ika donc lu blara YouTube sans fin nade ni nade mi corona bse ka doni fo akukan
9: oui
7: a kera choko di fo ka donc lu nana yere soro YouTube kan ni wakati na ibi se ka nyefo anye don noa
9: a onere de chen tu kera e ga a chai ga ton blabla sans fin pour que mungi mungu mago wa ratong la yoro jam la wati ga ratong soro to gomna
7: iyo chen ya blasen kan wakati guma
9: 2024 konana
7: ni ya famia akabi donc li dara bi sam binan ni kobo nga 2024 le a seraka aka donc lu seraka YouTube la soro
9: oui oui mais mo waro ko me dinya ko dijo ko ma rason sa ka bla wulu do fana ta ka corona ta ma ka ara ka chaîne YouTube créé o kera 2024 konana wa
7: voilà
9: sino ara jo so mo ni dijo wulu sa wulu ka koro re
7: ambe na naka donc li kelengelon le nanga ma single ama beni album ye o koro lo ko sambina ne kono ama album labe
9: bo ay album kelenke
7: tene dialo sambina ne kono isra ka album kelen labe ibise ko album nye fanye donwa
8: ta be na wala na wo ba ma koy ko kelen na be nwa yi do tro sire an wala na be na ba ma koy sire ta wala be na ba ma koy
7: album toko we ngo album toko album ni tara labe ba ma ko atara labe sangma atoko
9: album toko yi Fantan kwa.
7: Fantan. Ala bena sangma.
9: Album barakera. O be 24 kele nye pati. O kera mga ae a sega a sen sub kere kwa. Wala kuri ya sega pen nou bila kere de san selo la.
7: Sisa ambise ko yere kumberebere ma yala. Ni wakati na nyafo chukamena bololo kuma yoro be TikTok, Facebook, WhatsApp.

0: an tolo koy damna mo chama nga mo la kolo bo e ali me ka bi rasoro udon doni e dla mo ma wati do ila fayonga frami te ga damna ne o ka che ya don doni mo ma mo fa an tra ye ti ha an gwe ni don ki lala jabulo la te ane don ki lala e ai akoy ma no ko de
1: Anya ye sisan koni la ko don leno kosobe anyi ye re ouverti media plateau sans fin ni tierno njaye
0: awe
1: obe nyata ka doye aye na fa basema
0: awale tama wale ane yes maga wale chato sigla ne fa bara kontinu ane na nyona so do bulu fe
1: Mhm. Famiera. E wasolo ka tene dialo bi kanyuma be keneka. E tene dialo niko donc la bagay ko jatigi amajigi ya ka fo jatigi so wo bi bulo antina kuma di maki la bla katati na ambal na ma la ngini fe ika so walima tandoni ke ika jatigi so ve mando e minka di nyana nga nyoron to e bo tv ka anta antege ma dondon. Namu?
0: Ah, ne ko na jatigi ma fen fen la.
1: Mhm.
0: Lela fola be kunkanu baga fenfe na fola be ala besra ala bekeneto ala na kolo belebele di bema fasila fo konta fayere sa so senti bolo nala ki so ya kilimine bo so belebele la ala belebele bla be ko ala ala ngo to njati ima be ko
1: amina ya rabbi
0: ala ngo to be ko no
1: amin amin
0: ngala yere bolo bala ya barala
1: amina ya rabbi
0: Awe ala jamo ya ala sama yelenda ima
1: ami ala katuka opne
0: si amina
1: ibi telephone di nangima de ma amina dalakanda mani mnara nyana nkila iniche tene dialo iniche yanga wele jabia diarani
2: hello
1: nande wakati bi ka kunche dondoni i bora san ka fero fese fese eyi tene dialo ka mananjeri yala wele kanyuma bi fe ka di donc la baga si goma Yasa okase ka fero sigi ka chesiru ke ofana kase ka nafasoro e sisanka sekoni donko bara utabulu kura ura.
2: Oh bo, fero nye fere kele munke na e tanto fere kele doron nimbulo kuri wase mokase ka soro kere sa mtu wasa mbla sur le rezo sosyo. Bon, mokaw kase gula soro nogala tokom na figaro bibi na sembe rezo sansale. Voilà donc mo gasi ga so wa mo nyini u kere so dero mu ngi rezo mi tri do nda fit fa chon bla santala nna voilà
1: e fam yara ini che nadi tene dialo ka manager ini che yo anga wole jabi a jaran
2: merci beaucoup a jaran ere
1: kambe
2: merci beaucoup ala gante
1: amina ya rabbi

0: nɛgɛ ka ɲɛ 17 sera mande an kan foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ni waati la kɛrɛnkɛrɛnya la aw minnu bɛ k'an lamɛn ka bɔ bamako bobojulaso abijan konakiri ani kedugu aw ni ce RFI mande kan sugandili la
1: jɛnɛba baro
0: Burkina Faso jamana na mɔgɔ minnu tun bɛ k'u labɛn ka tali kɛ ni ɲɛnajɛw la The Outsider Lumbila Golden Moment waga 2000 la waga fiesta walma a waga vibes o tɛna se ka kɛ tuguni kunu seko ni dɔnko minisiri ye latigɛ ta ka dan sigi o ɲɛnajɛ sugu 18 de la jamana in kɔnɔ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka denmisɛnninw lakana sabula marabaaw ka fɔra ɲɛnajɛ ninnu ni tabiyaw tɛ bɛn an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ da kunna Mauritani jamana na Mohamed Mahmoud Ouldo Daï de sugandira marabaaw fɛ ka kɛ adamadenw ka hakɛ lafasali kulu CNDH ɲɛmɔgɔ kura ye nka o latigɛ in kɔrɔfɔla adamadenw ka hakɛ lafasabaga dɔw fɛ olu minnu bɛ k'a yira k'a fɔ ko CNDH ɲɛmɔgɔya tun ka kan ka di mɔgɔ wɛrɛ ma an bɛna kada diyaw ka ɲɛfɔliw lamɛn nin kɛnɛ in kɔnɔ aw ni ce an sugandili la Ntube ka fɔ aw ye sisan Burkina Faso marabaaw ye latigɛ ta ka dan sigi fɔlɔ ɲɛnajɛ 18 la jamana in kɔnɔ u ka fɔra ko ɲɛnajɛ ninnu ni tabiyaw tɛ taga u dɔw ye a The Outsider Lumbila Golden Moment waga 2000 la Tropical Summer waga Summer Urban Vibes Bobojulaso waga Plage waga Fiesta walma a waga Vibes marabaaw ku ye latigɛ ta ka dan sigi ni ɲɛnajɛ ninnu na walasa ka denmisɛnninw de lakana dantigɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ se ko ni dɔnko minisiri ye bagabagali kɛ ko ni ɲɛnajɛ in labɛnbagaw ma latigɛ talen labato ko ɲangili bena ben u kan Salifa Saganogo ɲɛnajɛ sugu jumɛnw de don
2: ɲɛnajɛ 18 de don u cɛma ɲɛnajɛ min be welese outside n'a be kɛ Lumbila sigida la yɔrɔ dɔ de labɛn na mɔgɔ be to ka taa ye na lɔgɔkun farancɛw la walima u ka seginafiyebɔ waati ani golden moment o min be kɛ waga 2000 waga sow piscine party ani urban vibes n'o be kɛ bobo julaso o na ɲɔgɔnnaw ɲunu ye ɲɛnajɛw dɔw ye ni burkina faso marabagaw y'u jate minnw ni jogo ɲumanw ani jamana ka ladaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ se ko ni donko minisiri ye sɛbɛn do ci ɲɛnajɛ labɛnbagaw nunu ma k'u ka ɲɛnajɛ bolodalenw nunu u k'a be sɔnsɔri a kana kɛ minisiri nin ko ma o ma m'a ka laɲiniw labatu a tigi ka baara ɲamara sɛbɛn be se ka bosi ka bɔ a bolo walima k'a ɲangi a ka mɔnibu musaka alamandi sara ni latigi nin taara k'a sɔrɔ ɲɛnajɛ caaman to bolodalen do utkalo tile 14 ani a tile 15 a ɲɛ ɲɛnajɛ labɛnbagaw do sɔrɔ negɛjuru la u dɔw y'u ka juru jira ko baw u tun ɲɛ wari caaman de don ɲɛnajɛ nunu labɛnni na nga u k'w bena fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka sariya labatu k'a fara o kan burkina faso seko ni donko minisiri y'a laɲini dɔnkili danna kosa pik fɛ a ka dɔnkili minw be dankari kɛ jamana ka tabɛw la a ka olu be jusi ka bɔ bololow sanfɛ
0: Lagine ministri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Dr. Ibrahima Kasori fofana ka lafasabaga y'a ye a ka jɔrɔ yira a ka kɛnɛyako la kunu juma Dr. Ibrahima Kasori fofana ka lafasabaga Maître Dina Sampil k'a ka mɔgɔ lafasalen tɛ ka furakɛli sɔrɔ i ko a ka kan cogoya min na cɛ n yɛrɛ dalen bɛ klinike pasteur la a ka lafasabaga ka fɔra bana in kɛlen dɔw k'a segɛn kosɔbɛ fɔɔ k'a dɛsɛ a ko dɔw ma a y'a laɲini marabaw fɛ u k'a bila teliya la ka taga furakɛli la kɔ kan yani a ko ka juguya hakili jigina salon de greffe ye minisiri kɔrɔ ye ɲangi san duru kaso kɛli la ani lagine wari miliyari fila alimandi sarali nga kiri filanan sen fɛ dɔ bɔra o la ni ka kɛ san saba ni kalo kɔnɔntɔn ye senegal ni kalo labanw na mɔgɔ caaman de minɛna lakanatigilamɔgɔw fɛ cɛɛ ni cɛɛ ka kafoɲɔgɔnya kosɔn u ka kiri tun be senna nga kunu juma mɔgɔ 28 labilara sabula ko daliluya jɔnjɔma sɔrɔ min b'u nɔ minɛ jigina kiritigɛla ma sɔn o latigɛ ma a y'a laɲini ko segin ka kɛ kiri n ka mɔgɔ 71 olu ka kiri bilara ka taga a lon wɛrɛ olu nɔ minɛlen do sidabana yɛlɛmali la ani a walekuntanw kɛli minw ni tabiyaw tɛ bɛn pike na geje waya jigina kiritigɛla de y' o kunnafoniya lase kunu dantigɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ senegal halisa lakanatigilamɔgɔ ye damabaarakɛla dɔw minɛ fa dugu dugu la kedugu mara kɔnɔ u jalakilen dɔ k'u be damabaara kɛra dogo la ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo u mɔgɔ 97 don muso 25 cɛma u fanba ye lagine burkina faso ani mali jamanadenw de ye o mɔgɔ bilara a saraya dugu zandaramu ka bolo kan kabi sanba fila ni 24 juwe kalo la marabaw ye damabaaraw sunsori faleme fan dɔw la o latigɛ ka kan ka to sen na fo sanba fila ni 27 juwe kalo tile 3 Moritani adamadon ka hakew la fasali kulu CNDH nyemoro kurasoro Mohamed Mahmoudo Uldo Daide Sugandira alamsadon kasigi jekulin kuna ni jamana nyema soka latigaye aye LBK Uldo Abdel Malek de Nonabla ni Sugandili maben jamana adamadon ka hakew la fasabagadoma amboka hakina usoro kadja jawkani enyefoli ukono
3: Mohamed Mahmoudo Uldahiye Moritani kokanko bara kela koroi aye kunkanjoro chamanta marabara la atunkera Moritani la sigideni risi jawanana ablala elbekay ul Abdel Malik nola omin tumbe CNDH commission kuna kabini samba flani mugani duru avril kalola ni noblali kera watila mina CNDH welelembeka joro bata jamana ke wale jugu chama kelelila inafo fagali minkera samba keleni keme konontoni bishegini konontona jomaya koka kasodi mine chogo ni dunau la kanali kouka. Akani sugantili teka ye chogo ya kelena hadamade unka hake la fasabaga odofe. Inafo bololoka hakilifobaga al-Husein ba. Aleko, komisyon nyeman tukaka ankadi metri Fatmatambay ma omie hadamade un hake la fasabaga korobaye Moritani jamana kono. Benejara, Moritani hadamade hake la fasako dombaga ya ako koromado un o hakilinaina. Alebulu, mwom nye wati janke hadamade un hake la fasalila dekaka anka CNDH nyomogoyata. Kasoro, atigiye matle nenyi wa Moritani jamana diung ka danaya dalembe minka.
0: Fatuli kukumani kene ilabana Lionel Messi Barca ka ntolontana gana fache Fatula bi kasito san bioro anishigila George Messi tunye misali ya nyuma ye adenche bulu aliere de tunkera Messi ka dige karamuko folo ye aka ntolontana damnena akera sabu ye fana ka mugo nyuma usama kasi ama akabara ukumukono George Messi Fatula sohumadaina Santanario Centro de Rotorosula alaka yafake aye uyere dipe dansigi inga kunofoniti kene na awnichi akwa klomajo
4: Au beka jamuka milame temenendo.
5: Kanjumabi.
6: Mai sanugo.
7: Teri lamebago au ni soroma mba ufijigia kafoko. Basi fositi au rani wakati ina au danse au ka bisibiri kanjumabe keneka. Bisibiri ina ambe kuma donklinda baga uka sekoni donko barakelao. Sija odo oye donkli damne kabi wakati jan san mugan san tan san bisaba san binani. Obi donklida damne tumamena oya soro borolo kumayoro inafo TikTok, Facebook, Walima, what Zap ani doweroti sangara kusawe walma oyera tute follow kude nga unatabe otubuka donklida otubi otasoro oye donklida damne fana tumamina album otubi bo donklida bago fe kachaya nga kosa ina fengkura miun dolembe ni donklida bago kura usifiun obi kota ka barake noye akelembe kagbalea doni lase sigyo mamunu ye baro damne ni ya sanchama ye kasoro bololo kumayoro tuti sangara walima otuma sigi follow ako bi chogodi yala anga sekonu donko donc li labara koro obi akera chogodi yasaka ni wakati la teme tumamina fenkuro aklina mantlan leo ananyogono bi sangara oboka donc li dat la ben chogodi abi tabolo di manka obolo gbeleya di mambi soro akora amina obelo fese fese awiye bi sibiri kakeneka antaramana antarafo wasolo mali jamana kono amina kuma di tene dialoma wasolo donc il a bagali abi donc li dala ni ya san binani nyoronaye tene dialo ni antuma
8: te somo
7: ere isomo godo
8: tarake
7: kani basitira
8: basi voitena
7: tene dialo ye donc li dabaye kabo wasolo keren keren yara
8: ne fabara kontumoni kebara karatu
7: ifa bara kontumoni kebara karatu ami karatu ta kabo karatu niko wasolo iko donkli do e video feneba niko wasolo koni iko donkli dumao iko kandumao tene dialo amina to eba fana donkli nina yana ngatani baro nyafe bismillah
8: Diabanela, diabanela baloba, idonela. Nebalaba, fatama bana, fatama bana, fatama bana, fatama bana,
6: ne bara fo sege made ne be joro ji la sala lolo sege made ala ya kalo sege made ne bara fo dibido ni solo banya bela dibido nala
7: tene dialo nya fawe ni ko wasolo ko ni ko ni dongli duma suko nono ani kanduma e ye dongli damne abisambina ni nyogona bo yala auka wagatira dongli baratu bi chodi yala otumana bololok mayoro do tu sangara ye dongli damne kasro youtube to be kabanwa ako kera chodi
8: ana dongli damna na soro fositei ko soro mi lani sha soro nu fositei na dongli damna soro radio ko teye kai kamla yoro do o foi foi teretei ne era ene la dongi labo ne sibo na dongi la rato fetu ye
7: ah baratito
8: na damna ka bin fiti fiti fiti ni ka ke dagbe la ko na si anga mikoro ko ibla la ro ko fa kuru beta la kangbe la
7: nga yala
8: o mi do si an ko itaro
7: otuma na ni ngi famnya ali youtube to te follow iye donc da damne tuma mina
8: e so ro fo itai
7: nga atubi donc li la da dara tendro o be yala nyana ge yoro ra kon ya ni denkuli yoro ra ka donc li da
8: ambe sama ko ngoni amba be ganda gela ambo yoro do ya sila o chugo yala ti osoro foite ala do ibegari mugan soro ite mugan soro
7: nga sisan doni doni tenet dialo lako dona chodi jama bafe maji ya kafoki ya damne wasolo dugude nuna itubi yala ka donkli dai takalenye i lako dona chodi bawu antara youtube kanyi ka don donkli damani soro ako kera chodi
8: lako lan kele chomi bere nya galo kele jume dunga bla bla la radio wasolo lange fen fen tere mana kolo bena na kolo oro oblo soro sayo ni re ne koro ina mi wule no soro wo ne koro
7: nade ika manager ika manager lo kera sababu ye ika donc lo blara youtube san fe nade ni nade mi koro na bse ka doni fo akukan
9: oui
7: a kera choko di fo ka donc lo nana ye re soro youtube kan ni wakati na ibi se ka nye fo anye don noa
9: a ne re le chaîne tout kera e ga a chaîne ga ton bla bla san fe pour ge mungi mun mo wara ton la yoro jam la wati ga la ton soro tokum na
7: iyo chen ya bla 5 ans wati guma
9: 2024 konana
7: ni ya famnya a kabi donc li dara bi sam binan ni kobo nga 2024 le a seraka aka donc lu seraka youtube la soro
9: oui oui mais mo wara ko me dinya ko dijo ko ma ga ton sa ka bla wulu do fanata ka koroneta me aka ara ka chaîne youtube créé o kera 2024 konana wa
7: parce
9: que ara jo so mo ni video ulu sa ulu ka koro re
7: ambe na na ka donc li kelengelon le na nga ma single ama beni album ye o koro lu ko sambina ni kono ama album labe
9: bo ay album kelenke
7: tene dialo sambina ni kono isra ka album kelen labe ibise ko album nye fo anye don wa
8: ta be na wala na wo bama ko ko kelena dey on ay do otro fere an walo labena bama ko fere taw labena bama ko
7: album toko wi ngo album toko album ni tara laben bama ko atara laben sangma atoko
9: album toko e fantan kwa
7: fantan alabena sangma
9: album barakera o be 24 kelenye pato ko keram ga ay saka sentu kirewa wala kuri ya kira tanu bla kire de san salo
7: sisa amise ko yere kumberebere ma yala ni wakati na nya fo chokama na bololo ko mayoro be TikTok Facebook WhatsApp YouTube Instagram ani anyogona wero yala tene dialo ba kala ma ko ni ka donc lu bla nuno yoro suku nununa ni mau yata ka labara ibise ka wari soro a sababu yara wa au yo fere labe ya sa ka donc lu munu buta bololo ko mayoro kan akase ka soro ke usira fe wa
9: no bo fere o te folo o fere ma tike folo
7: amo fere tike
9: folo a youtube doro ne be sa me ka sai ka ale me ale ma mo tike folo kwa wala o doro ne be ta sino ton te folo
7: nga si san tene dialo yala ni gbele ya juma bi o bololo ko mayoro na na gbele ya juma la se ma majigi ya ka foki to la ko donc so ben ni ka manager te ibita soro ti se ka ele ra ti se ki ka donc li ta ka o blaka aye gbele ya juma no la se ka carrière ma ka donc li la ma
8: gbele ya chama donc la ko no re iba chama nge kite na fasora la o ibe do ke be na fasora do le te na fasora do la gbele ya te banare ni ko ni na e ya kama ga mai be ise be do halate mo fo donc la galayate banade galayate banade ko chama kono
7: inafo
8: chama donc ba ko
7: inafo ko suku nyuma
8: eh ajuya ni ajuya ajuya bulo ni adoko ike ajuya te bana nga niya la ye alamani bonya ma ye wala ocho ya la
7: nade eh tene dialo kama nanjeri
9: oui bon maybe ara fin chama ke se waro uluga Uluka saint jari toka bo manager ko kunzo uluka la uluka kambe ku worotane ku na di tanana di worotane na di tsoro ma don la rom na bitai voilà manager ko kunzo uluka la
7: ngasisa sendo yasaka ablasra akaseka na fasoro aka donc lidara Il est fait du même blasting quand yani akata ni moko ya wele yani akata foli la aube asarawari kuma ufo abatereme
9: sisan ni mɔgɔ mago b'a la i n'a fɔ ye jamuja ninnu na donc discussion ni fɛn ninnu ne yɛrɛ de bɛ o fɛn ninnu discuter a bɛ taa cogo min na donc a ka pere ni a ka pere ni donc olu bɛ fɔ a b'an ka taa donc a ka avance bɛ di ni a taara donc ni fɛn banna a ka wari tɔ bɛ d'a ma voilà parce que maintenant nin wagati in na fɔlikɛ minɛnw bɛ a yɛrɛ bolo voilà donc n'a bɛ taa fɛngɛyɔrɔ la a n'u fɛn ninnu bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn
7: fɛ ni y'a faamu ni famya akake tene dialo yo akake Abdullah Jabate namba amba famya ko maube lu kerefe olu deun be obi bololo kokoro la ko don sisan olu obo lu blasra akake tene dialo wal ma donc la baga sije werawye o fanakan ka fereta ka blasra baga yala inafo au enyona sugu yasa oko deme okase ko ka carrière fana nafasoro alni okorora ni okaseka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baga bolo bolo koroni wati na okaseka nafasoro asrafe
9: ah mena agasan wi dralter law voilà donc agasan wi dralter la tini agashen sera ka fensisan
7: certifié wa aka chaîne youtube il sera ka certifié
9: voilà mais pas encore monétisé parce que chaîne bara nyana ma kunti sera la mais pour le moment ma sera la bara era pour ça monétisé wa
7: au sera ka asebe soro nga au ma se ka faire ce qui follow ya sa ka se ka na follow soro a kono o bara bi singa
9: voilà voilà o bara bi singa ko nere lu ko fanke
7: si sa ambise tik i ke abi youtube drone ka an na ya soro tiktok ka nya soro ni terno ndayle ouverture media ka terno jay jado kono yala ibe
9: botitong sangra wonera ka chene ne to ka biro blanc chene sangala la ne bitu ka biro ta wakati de meme bia le sans ambora ka dota ne to ka ton blanc sa pour yeni mun pana mako wala woron na ulu bis manere wala don abi ferebe ti kola tum na sa abi mona sero ti manere ko karo
7: yala o chene tiktok mbe wa bi sa na folo soro yoro srafe wa
9: o ale yoro o train kera wakati na wo mo mun de telefone tan nu ti ka ale kerera yoro ni chene kere era ya e Afrika e TikTok na kire Afrika a monetize li mano pa kire ko rola me menanye chen ko rola fana kire ale kire la Paris donc ale ma se monetize parce que pour ega sanga se monetize na paga se ira sanga se numero dola me
7: ama ka abone ake do soro
9: o follow tani ale ko no soro pale te manu ga ale suile no era me ale kire da manga oti wala o ikoni ibi visible ten song soro me ki war soro lera wala me ni kuram kire si tan ale ko ni kire la Europe donc na ale sera numero ma ko numero na ale sera ma ale ki amo di ti war soro lera wala na ale ma si numero ma follow
7: na mo ne ba mi se ki kan mani flifia na yutugo
6: bebe za bana bebe na sera na ya la te ko mamne mana dibir ne sera na ya fama kabre de hanzani ma mera ma Sara mana diwe don gele namba ma jane yidi abal gare ne amaye sa mana diwe mo bani jila modo mai mana diwe don gele namba sara ne jonga ba jani abada sa mana diwe mo bani dalonga ndo sara mana diwe don gele namba ma jane ngore shani dia robonye doni mana diwe fare ma wi anyona blani Sara mana diwe don gele namba mamune tene tene ke nyona bla bada sa mana debe fane ma wi anyonya nyene ni mai mana diwe don gele namba sara ne tene tene ke nyonya nyene bada sa mana debe nesani dia ro bonye Rabi mana diwe don kele na bi moya. Kuma go kuma sile ne gwene na mai. Rabi mana diwe.
7: Na yara ni diara ika jansa wari bichima. Ika jansa wari bichima na la sona.
6: Ayame
7: tene dialo na dem bora ka fese fese li doke ay fere munu blasin kan yasa ki blasra ikase ka na fasoro ka donc li dara ba o adamene na autisi na fabere soro ala yala fere munu blara sin ka kera sababu ye ka to ikasoro bu yara wa yala madona ko rawa
6: si adon doni azira sai won ke kuma antolo ko idamna mo shamanga mo wala kolo bo ali ma ya kabira soro udon doni edla mo ma wati doila sayonga frami te ga dam nane o ka che ya don doni mo ma bo fa antra ye ti ha angwe ni don lala jabulo la te ane don lala ye ai akoi ma no gonde
7: anya ye sisan ko ni la ko don le no kosobe anyi ye re ouverti media plateau sans fin ni tierno njaye
6: Awe.
7: Obe nyataka doye. Aye na fabase ima.
6: Awale. Chama wale. Ane yes magai. Wale shato sigila. Ane fabara kontumu. Ane na nyona soro bulufe.
7: Ufam yara. Wasolo ka tene dialo bi. Kanyuma be keneka. Tene dialo niko donki labaka yuko jatiki. Ama jigi ya kafo jatiki sovo bi bulu. Antina kumadima ki labla katati. Na amba nama langini fe ika so walima tanduni ke ika jatiki sove mando yi minka di yana nga nyokontu yi wakati vika anta anteke madondon namu
6: ne kona jatiki jima fenfe nela nela fula abeyi kunkanu baka fenfe na fula abeyi ala abesra ala abekeneto ala nangkolo belebele di bema fasila fo konta afayere sa so fenti bulu nala ki so ya kili mine ibo so belebele la ala belebele bla be kwa ala nko to njati njima be kono
7: amina ya rabi
6: ala nko to abe kono
7: amiami
6: ngala yere bulo bala ya barala
7: amina ya rabi
6: awe ala ijamo ya ala sama yelenda ima
7: amiami ala katuka upne
6: nse amina
7: iwi telefon iwi telefon di nangima dema amina dalakanda mani mnara yana ankila iniche tene dialo iniche yanga wele jabia diarani
9: hello
7: nande wakati bi ka kunche dondoni ibora okay. San ka fero fese fese eyi tene dialo ka mananjeri yala wele kanyuma bi fe ka di donc la brasi goma yasa okase ka fero sigi ka chesiru ke ofana kase ka nafasoro sisan ka sekoni donko bara utabulu kuraura
9: bo fara ni fara kele mun ke na e tanto fara kele doron ngulo furi wasi mo gasi asoro kere ko mutu wa son bla sur les réseaux sociaux bon mo gasi wala soro no gala to na fiwar bibi na sembe réseaux sansale voilà do mo gasi ga so wa mo nyini kere so doron ngi rezo mitri de don basi wa son bla sansala na voilà
7: fam yara ini che nadi tene dialo kam manager ini che yo anga wole jabi ajaran
9: merci beaucoup ajaran ere
7: kambe
9: merci beaucoup ala gante
7: amina ya rabbi